0: Sabi mo, nanaw lai bak chau bina kiki moirang ining thau thangwai kokting ahan ba. Ima lai ma thamoi rembi anigi naitom pok jaba nahak bu ipuroi boi na phang jaba. Kaya ada lai bak phara ba. Itik ipa zazade nanaw ay na khang jay do. Karigomba matang da aswai aran yaurakba matang thokpada inthokpiba thokladi lairai pamlamdadi ikai phiru khumlani madutadi thokhanbino ko ipunga
1: kariwanu ishano na pamlamdam thadoklam ningthau kol yauraklaba shiphauba thajadri bara hujiksu nong shadan balakpada ishano nangbu ukibani adoi korau nongdegi thangwai pakhangba ihakna khoida ja khiba maramna isung imanna ba kayada ningul na pau hangjaki na taroi oibi kayada pukningi wabu phungdok saki ningul oibi na hakna di yawa kau bulai kide
0: kai thangi ma to na palem panthau na phau ba yabi na ba haibi badegi ipa zade khanna ipam lamdam thaduk tuna lakcha khibi na nauni tadum na di oiraga ning thau kon yaurak ngai de ningol puk ning tayang ta soina bagum leita pham ikhang khang jade chatna liklam konungi khang jadri bi na nauni soirak pama tang yaurak pada tak piu ko isabi
1: karigi pukning tayang ta sui bagi shano palem imalai mrem bi leiri dana karina
0: ibongo ima sakpi inem chi ning chi ja khre ai hakti ma cha ning ol gum ai hak po lu na cha na tau bi ri imong gi thabak in khang su ma na he na hot na bi ma mo wa han ba ya po te toi na hai bi inem na ikai bana ai hakti
1: khara leira farakhini da mapu man ko biradi oirani nang sunomadi kege moirang lei pak ki lei marin bi hai bato maram ashe kau gano ima bulu na chan na loina duna chat na liklam tam jaho kege moirang lei pak si dadi ai gi ima lei marem bi se lining par hi set pini hai na ban ko mayam na
0: inem gum lining chet pangam jaki Magumbi amabu ine moina panghan biriba, masai bungogi damaksu, taugal matolom na.

0: kari nune chorare leine tari bapa oshimu. Sothe thangwai pakhang mana khoyum laire ipakta lakpada. Magi taloi shunu lembi namutai bang bhaakshu luina duna lakle. Tingho bungam tre hai. Thangwai pakhang badi ehakna lagu hai na kouni. Shunu lembi madi kokhi dina. Manai shunga tingbada makhoi aniya shidi thawai ga hakshang ga haiduni. Thanaba yaroi haiduna. Nairam lel panglak kre hai ba. Kana kana le ibagene khoyum layam sana khoy bo. Khoyum lai rei pakshida taibang mi bu karam na changhan gadage. Yaroi, yaroi, yaparoi. Ten kang chem dana. Shunu lem bi hai bido lairam lel yorok ngam dana ba. Tinglu chalu na khoy na.
1: Punem jari pai bu. Naya thangkok te thong na na cha yog jarak le na na adum nadi oirega ishano shunu lem bido lai ho hai ba yad ai gu tung bu ilak tu na khoyum lairam lel yorak panthau gi thong jil wang mata na nai thonga ko mayam na thing du na tham haure ma ipal gi ya thang yau da na changhan ba yaroi hai haure thawa yau dra ba I hak sang ma na sang du na lai haure
0: pari thongwai pakhang ba Lairam lendia sugi sinjak sindam lavi shani. Taibang hakshang do mahaki yorokade egi kashi dadi. Taibang miram lengi matogum yaroi lemin nabashida. Namu taibang mahaka. Laija chanu hanzakini madom sanu lembi haibido. Lairam len shidatin bagi magi matam yogri ipana topangang nani.
2: Ipaibungo sorarel. Sabi thangwai pa khamba taibang da mahak yaudana karam leiruni taibang da taibang punsi pam jadre namongi aibi thawai sisu lausen biro ipana
0: sumulembi
2: sabi mahak yaudana hallaroi aidi taibang miram lenda taibang chinjak chada makai khoyum chinjak tangda makai punsi bi khamna ba phau badi ipal gi thongal sida laisya gi bai bu
0: yaro yaro hi be ma khoyum lai rei pa asira taibang mina lai pharo khoyum tam chiwa ma yam na nang sida lei ga si chenna ba thok lo ma khoi na awa ana nang gi asimaram lei bana maha han kho miram da
2: Hanjara roi namong di. Theng na ba thok la ba khoyum ga sing na ba pok charoi ehak di. Khoyum ma khoy gi ma khutta yai bi maang ba thok la ba madu ne hen na phara ba ni. Isha bi ne lai di ba lam dam si da pun si pi kham na ba adu phau ba. Lai jara ge lai ram len si da.
0: Ipa gi imong sunu le mi. Na haak na na puroi ba ning ba se. Pele, pele pangasidi. Kadai, kadai tari brapari, sote thangwai pakhangba, thoraklo laklo asida.
1: Korong nong thorel athoi ba ipai bungo. Ipai bungo.
0: Hanjin jaro, taibang nahak changda. Ipana ayava pirvani. Nasano sunu lembiga, miram lenda hanjaro to pari. Pari mau mani mau, kau yang nadi taro.
1: Ipai bung,
0: ngasih korong nong dagi, taibang miram lenda hanjakru. Kege moyang lay pakta, ning thawoi na paluru. Sada nongda sendok tu na, tangdu lay ta na panjaruru do. Sunure mi syagi, mapuro ibaning mematau se, taibang mirol kuding da, kau lay ta sonar sanu. Ayung chorare ipam dagi mapuro ibe yaibi ni du na, Pura pengam bini hai duna, taibang na sakna shon narasan. Asyima shu takho do na ha. Ano wunanggi mapok shigimi.

0: Ma, si makong si ang tanga kalaw si. Hoy ma, ay nga kalagi. Si. Yari yung hoy ma. Yari, yari. Is, kaya da patkidra ba matano. Ay koy da onsin da na. Pupadagi hendog da na hotin si ba wek to di pangamida ko. Kaya da patkidra ba nore.
1: Ima, dadana, marang ay ko pupada. Ay di say na pao kiti.
0: Tobi,
1: dadana yok sangda ay gida magda purit ka panik ka laybi kibido. Kaudri ma,
0: Tobi.
1: Aduga, ay bu taban jong bu yawi hai dana pu kibido su. Ay bu warak bibani. Magi warak jet padu na ay nga si mapung pana yay tambangam libani.
0: Magi bim,
1: ngarang di hokroba taudok singdo. Ning singa ima.
0: Tobi.
1: Da dagi mai thungdo yam nong sikoi ma ai da da bu sao ba sungam ngam de
0: i pa gi thoi bi
2: ine ine
0: hai ma a ya ko wu la e da na
2: ine
0: is ya la pa nong ai re se ingo ine gi ne i te ung te pam
2: se
0: ko te chung da sim jen si se
2: a ine a kai do ge ine sang si bu ba khong ga loi na ti em si bu
1: da ko bro ngarang do nong sit am kan ba ma sit kre ta ho dro
2: tai
1: ha tai ba
2: o ta di
0: ang ho bu si di

0: Vima, lao lao, nang larito, imong da paro lao.
1: Yani da ima, ay mapanda sumpara gi.
0: Hoy ni, parikadi hiyeng da ngay re, paro paro, ima sang birage.
1: Ima, ima o.
0: Hao ni.
1: Ay, uwa mahangge ni.
0: Hango, hango.
1: Baba na ay po pada nupi po ihay da na ay po nga rito laga hawdong datado ko hay hay day niya
0: napa na pang hay hay ba ni da
1: pang hay hay po eraso mando atumba ni ima
0: tuipiya
1: ay po hawdong ki matinza uyan miram labadi sangsar gi awabase kangamoy da ba ni ko ima
0: ima ki tuipi kaino kaino nang nangang di pato po
1: nga sidi siya hawda ba do na imagin nung siba, isilinawin nung siba. Pumdamag, ay bukang alay ma.
0: Ibi ma, nang napabong buwaraw ribra. Napabong na taibang pantadok lam tayo. Nang gidawajak iba ni. Nang bu, nakutpay do na. Nabungay imaga da sinaramban ni imagi to ibi.
1: Ima, ay baba buwaraw diye. Ay gitaw na halaga kalubo ko ding da. Babagi wahay doon na. Ay butaw na hapli ba ni.
0: Pwede.
1: Ay bumay igli ba ni. Masano pipo pa dami pahinari ba nga sige mirol si da. Mamama pagi da magta. Masano pinakaday pao ba katok pa nga magi hay ba si mati. Tunggi mirol na tamja na bagi para ama di. Ilam lagi kalima.
0: Imagi toibi. Nang buhi chaway na pangjaba. Ay magi lai ba pa ba ni ni magi pe ma.
1: Ado ko ima. Panamag po ito na so. Sa ina ama di. Tamo ito makontola ka nung hati.
0: Toy pi.
1: Isam-sam na hingjari ba ima itabo. Punsigi lung maida izad po hapto na lalong bago. Hek pongin na ba ibong mang nakan kiba si di. Ima. Ikaw mo yam na wa. Ay, kang mo yung nawa, Ima.
0: Imagi, Toby.

0: Vom Kangrema.
1: Karigino, na koya ni na imana yum tadoklam daya sida nungsi bagili pula mana pun baca ngai basibo.
0: Ima.
1: Ima bukari ayu ay bano ne ima gile ima.
0: Ay nan ima.
1: Ima ima.
0: Ay na kong pay dun ay jari ay ngak ima. Ay nan ima.
1: Bukari ayu
0: ito. Tada. Tobi ibu ni bemo tobi.

Dakop bro, aduk taza dana, karigi manglam banong no. Ay kangi, nanggi kolom se, ay bupa kumpira uhay banatro. Ha, ay bupa kumpira uhay banatro. Oh, Dakop bro.

0: Hi, Dolly.
1: Hi.
0: Ngai kore, nang adu kena lai do kai sakhe hai do.
1: Ai gi dukan ma hang bodo, advertisement am ta hab ke na na hon da ta na gi na lai ni.
0: Eh, yam phai ke no tu dia. Kari kari no banang gi dukan do phangi ka hai sina.
1: Ai gi di variety store ne. Wholesale su, adu retail so dum ya re da.
0: Oh, adu ore ti ne. All India re do in phal da kok chalu ya dro nang bo.
1: Oh, adu mi loi na mak ta yohan ba bungam do ri bro du bo.
0: Kari gi ngam bo jo no hai, chingkong singa da na ta na. Ahal na ha, me kum ti na ta na ri ba. Sangai channel hai ba amaga ne kangla channel hai ba amaga ani le ribani ko hujik tia
1: o o mamal di ki a hairak toi jano adu ai di amaga di tali ko
0: is mamal gi ka su khali ma le
1: khandra di kai no nang bo
0: lupa samri sangma da gi hauro ga ne so is paya mam su le ra mi dole
1: o o adu ai tar ga di khwai di ki phaba option si masina oire ni na di khalle
0: to to to to oi doi ne masina khwai di ki phaba
1: umna ma putaram no okchari Akaswani Imphal ki commercial section da lengshin bidau adom gi paujel mi oi lakha kaya da

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, good afternoon, ladies. Kithawramni, kanaw ibirabano.
1: Mimi, Kazini, awang kunong mining likay digi.
0: Awang kunong mining likay digi, Sarju.
1: Ah.
0: Hoy, Sarju, kamdaw biri.
1: Nirang na nungari.
0: Hoy, nungari, hai pata aja pata nungari jay. Hoy, hoy. Adati, ngasi si kuy kithawram si da, karam buafam pongdok pi gado ino.
1: Mimi, ay nakandini mama ko kagi.
0: Hoi hoi, koi sumayam ki pukning pen na badi hot na javane to bu matam sina kwa matam sina kak na batian ba matam oi basida pumna makki ning bathong han badi ngam zada badu kini ato atoma lep tana to makti tau biro aduga akoi ki isai si akoi no so haija baduni isai so aduga akoi ga wari sanari ba akoi ki thauramasi su kwa akoi ki kana kana tana mayam ki suano ba mayam ki su khan bi tana call su tau biro aduga sms thaba matam dasu khar khar kana raga atopa anoba saruk yabiningba tabiningba mayama magi sukhan biraga saruk yamina si haibadu thamjabani aduga message si sodu ke matik lakre haijari basarju ko amukta message se ama aniga nataba tarakun hekta message sama khaksin hekta paisa lagtani ba masi ke khodom jada ba kayama su mayuk nei ba ko dubu mayamna nungsi bi bagani haina thamjage mayam leibage koi su leijabani koi su hotna jage mayam ge penaba aduga mathang da su sarju adumak saru gya biro o thengna khisi ise makha ka han boina koi khudol tamjirake
1: a yang na ge mena
0: hoi dharma gaming da imagi da mak hairba film asi da gi pusparani na sakpa hero jit nauribam na sairing ba madi tomba thangjam na sairang bai sei ni tamina si

0: minung si su minna si akoi imai pa later go su le hori ba ibung pa ite chal mayam dona imai pa sakthana akoi bunung sibiu ningolo be koi bupuk ning nung si han bi keno haibi bani koi cham sam na bi mota
1: hoi au mem akoi na tanje ba matam da hawa hawta ba saksara ma sab da au no ki ja hanning ba hai tare do tau bi de ba khara ju sum u ba hai tare ina
0: hoi akoi su makhoigi irem kha nga pok minarak pani chau minarak pani hou minarak pani anga ngoina sumanga mata da chana minare iba ko aduga mayam pukhama mata da chak chami nare iba munna munna da na aduki nung shibali pul do adum kai han da na thamina se haina thambining bani khoi bi mota gi se
1: hoi mem akoi gi sile na khoi ma pan ne nu pa taru ko nu pi ahunga thanam ne wa imai pa na adu akoi ni sangi ma san da ta sou na hai imai pa lai ta bani na ningola ko da mami supa mata ya ro ne mau gai da koine nong pa ro sakhi ma san da ai yo ine ni ko me
0: hoi hoi
1: aro akoi gi di cha khe mai ma gi matu ka no matang mi matang ina tong han tong alai na sin da loi thang to ta mi na am nong si na na ho gi ko ta so han da sa hi hun da mu gi man ze la ba ni adu ho de no na na lai di akoi gi adu na ta ba gi mu de am nong ai ta ba song kha song u za ba ai ta re
0: hoi yam lai ba phai bi mota
1: ta ta wi u na hai je ni em me
0: hoi hoi ma se ma
1: ya ja lo ja ge me
0: hoi yam nungai jere yam phajaba mayam na thengna ba nungai taba du phongdok pirak pani wa phama makak ayam nungai jere tu dipi motta bimota gi tama ka amati radio ta biriba mayam gi tama ka khoi shoi sei makak khodol tam jege
1: hoi men thara sari
0: hoi taram na okchiri yot ki thamoi hari ba famasi gi sei ni khodol tam jege dur basi ek yang goi na sakpo jit babu ning thauzam na sairing ba madi nanau sagol mang na sairang bi sei ni tamina si

마톳 가르 ngai pun sida khalludi kaina chai theng phangani nungai bagi matung awabana ngai duna lei kanana suning singludi lawnam chirol kaya bu thaza manglan da phura sagat ki leng le roi da ba chingjaw gum khalluba apai ba lei chil oiram le mahakti

0: audio da hadi voice da konzel da sai onto in ne ba musiki ozana tapi musiki
1: ele bel
0: def sina adoi ta ding sai human ma natra gasu somehow akoi na mi si mathau le rak ba aduga na sai gi mi gi sai konzel mak si mathau le rak ba to musiki ele bel def sina kan ma khaidi akoi mateng do pang to re ba natra za
1: mani
2: mani what is the hanging ba sum marai di nate aduga sum mayam na yingna ba meeting hai ta re ko ai se ai gi am sathi se migi creation se matok tambang magi masagi capability me observe se cgd yamna frak tabam di oi adu magi cannabis su lowri ne lowbo di
1: mani mani cannabis su mayam lowri ne
2: hoi adida sai gi music bu oi ro gi text bu oi ro image bu oi ro ba simam se content creation gi oi ga so magi oi ga so ko na music ma ko isai ma compose to se na hairo se isai compose to bu su da music notation sing di hanana loina leja gra bone ba no the sensing the mana khanga ga hana le ram po tu da gi akoi ano ba isai me ga ma lyrics ma pisan ba du ga mana akoi na pam bi mong du da mana hana le ri ba information du da gi lo tho ga isai si sema ka du ne ba adu di mu kana ko ma kharan hai se information du hana na dum le gra ba po ni ano ba na te semi do hai di ano ba po am wa na pu tho pa na te tungan ba format am da pu tho pa ni ga na hai ba wa khlo na ma su tho le yo sai ma tang da ru za ka mai na yeng ba ya meetings
1: sige se yam chauba risks na traga challenge hai tare ko stumbe basi ki data lady ba mayam si da anau ba putho pa natti hai risi jo but anau ba putho pa natti hai se si si hanagi data mayam si da pull up world gi oi ni yeng utaraga su ma phama ma gi ubu yeng utaraga su anau ba natta bra hai brisu hanagi later bra hai risu ti dura ga phang oi doi ni ba
2: hana later sei ma ne ba mu
1: shema ka doi si pull up oi na ma gi maung ma to hai da jen ai ne yam nang ami si ai na saireng ami iro hai la ne ba saireng ami si mana copy paste to lu dong na te ba saireng ji kamai ne inai structure ji kamai ne tawi rhyming scheme gai si kamai ne no ma si learn to lu ne ba yam du da ki pattern do adu ka na nau na mu mana saireng ami ira ka doi ne ba adu ki structure me yam du learn to ro ga adu tra mi na adu anau pa na te hai ba ma le si da mu ka ya na hai ba ya ge hai ra ga di ma do ha na gi si gi exact si lai ra bra hai ra ga di mu lai ru doi ne ba adu tu na ne ba generative ai da anobo amoi na novel when a you story be novel content mana simbanga me in high risk so
2: amo kana bo me amdi adu koi topic sina zu kana bising do ka kamain logani kai kai kana bising no high busi matang dani nei nazari siko wari sajari sa do wari makatan saning wadi am lady matam ge kak double live ni na manipuri wari otai gi thoram si matang sida lotion jina batan ja adu ma lojage adu ga ngasi saruk ya bikiba National Institute of Electronics and Information Technology in Elite Akampat Imphal gi guest faculty waza Karuna Wangkhem amadi Kaspan Imphal gi program executive winale biriba Raishanda Singtham amadi Sarugya Zakhiba yaha Longjam Gunasanta tabiriba Singbom kahana
1: kurum jari Hauzik tabire Manipuri wariwatai da miyoi bana khanbagi wangmada generative AI na mateng pangba hai bahiramasida Karuna Wangkhem guest faculty Nilit Imphal ga unaduna warishaba unabi khiba Longjam Gunachandra amadi Raichanda Jingtham thorum puthokpa Raichanda Jingtham thorum Singh sandoktuna tahanjari basi Akashvani Imphal ga FM sangai channel degini

0: sangai channel da hujik ta birasi sumang lila iginachom marisuba aroi basaru lila sanabiga da ba sangai artist association gi lila kangbu
1: danau gi dikana sule jidi ite mana hangtra ai tawjaba thaba khudimak mangol oi dena bagi damak ai ko tak nang nat nu mangol pine bi ko hi ma sakti
2: ite bagi bo ogalo ogalo ite bagi bo nang
1: ಸಲಗೆ ಕೊಯ್ತೇನೆ

Kasi, ay, natawin, natawin siya. Ako'y bawa doon, ang katoom na chan krabza, ano tawin siya mo? Kasi, ay, toki mo na yan din lang din eh. Ay, ma'y pare na siya, nalangat, ay, na pare. Kamay siya mo, ay, ba siya mo? Nung siya nga maro, wag kan man niya. Yes, totally na siya, siya mga tawin din eh. Kasi, kamay tawin siya din eh. Say si na tayo nakayigin mo. Sina po kayo na tole pato e na siti na lase. Hana lang po na lesa na si po. Kamay tong ni siti ah. Yate na, yate na. Ay, toge na, ay, toge na. Ano rin babala ka, maray siyem dyan eh. Sumay na tole ka laiba. Hong na teta ay, ay. Adoy sarup na eh. Pamungdat, maray na hipa ka. Tadoy ka po ni sarap na. Panibay. At po na ka ugi ko. Dari sinagang marulang pa.

Ayeng yung sa kisan nubid, dun gitang ohum. Ayok ipong mga makaikabo matamda, kangla channel gi ahan ba tarong paring hanggok sa gani. Tarong paring asig ipong taro ka minitara, lau singog yung wapam da pangbi gani, mana masing dagi pangba sanggong. Anji Cultural Academy gi matamisi lantok sa gani, pong taro makai. Pong tari tabo matamda na matamisi, matang matang oy na tabo pangbi gani.

matangalo kachari ba isai si nurei film dagi pusparani amadi arbin ani puna sakmina ba isai ni sairang ba hirojit nauribam amadi sairang ba toni ahibam isai si gidamak tongan tongan ba sms ani kak phangjai ahan bagi sms asi langthawal left makha dagi leisang them yai ma amadi montessori ne thapirakpani aduga ani suba sms asina yari pok ning thau nai dagi alam

Isay si tahan jaki bagaloy na gate lan thok sa ba matang si daloy jere. Thawram Singh asi tahan jaki bagaloy na Akashvani Imphal gi Sangai channel gi Thawram Singh lan thok sa ba ngasi gi oinadi matang si daloy jere. Tabiri ba pumna magpo amukana khurum jari kainaya thang ni jari pinabirasi. Jai Hind.